0: pagulay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

daragawa cero cero baru halam wa kaki ae wam tipu ajula darangan tak munyi rami gnang punca ngi aji apa limpo ba gawai ka sanga isang sa gupuang tipu aksae darapan ae munyi rami pangkuang abnae.

kami nang naangaban karangan bato angguang laban kami tunana ngempas detam pias lubo nga jebuang. Oh, dini kami bisi nemu parinyai amai sulu sangkuang kita ditaruna darang lempuang. Ai laban nga kami tebajalai takut ka apai sa ajeng ka ajeng kuang nga. Oh, nyalai apai sa ajeng ka ajeng kuang tasidi dajare nga tunjuak nga ujuang muliah ke kami gamia.